Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

mutufu okwagala tukuyita amakyagaleruka otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omumaaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mumaaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumuliza sesoni eno yimusa emikono gyo mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri